0: Tim, kudong kudong to bulapu minduga tada sentan. Eh pai, masupa sa sabanta para sumuava eda bununa tupato. Kudong kudong da masupa soy nitu tupato piasua simbingkiu sawisa. Kudong kudong da nitu mihdi. Para semua minduga tan kusya cempusai kirim kudong kudong. Katuka mintutuda tu taada isya katukatutan masupah sindenga sintahu sya tundadeng kasu kuswabaitan hai naka sipisingun kasu tupat minuni para semak tu bunung edakan nimak tu kulumbah kusya Taiwantan sya pakananudu kasu kirim kuda-kuda para semua vanai, patumus musa kusya iiring tan kusya lipung tan. Mata lipungan hai, na indangarong kasun, salu tu anu tututa siyan tu halinga, kobot siya sintahu, uninang mingumisa.
1: 警察广播电台关心您。